0: 下午的2:08，更多道路资讯、耗时最新状况有补充，再麻烦您随时打电话告诉警广，电话0800-000-123，空白空空空空空123。要来收听今天的新著名新力量。
1: Salam sejahtera.
2: Xin chào.
1: Saya suka Taiwan.
3: Dito marami akong mga kaibigan.
2: Sawasdee ka. Na pachuban di chan asa yu ti Taiwan ka.
4: I love Taiwan.

ada cha udana na timi cha spaiwan ada nupua la ichen ukalai babayan cha pinapama pama no cha la vurungan mavansa maya no masam vusam umali.